0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fia fia la ma fa fia ya tu ma malu sa mo lo fa fong mani tu la ta no fa lava ma lo le sei fo ma langi ma. Usi mai al fa fong e telefoni le stofi aso mo mo o ke topo lo fa lus fulono le lima tu le tasi pi ai i au te roa. Wa maliu le sa ave mo mo mo fong vitalai le maota o Adrian Paki Ruffing i le onus fu lima tau sanga le sei fua. Sa fai pulo le Labour Party o New Zealand, sa umi aina le nofole tu malofa a palota a te tai Hawauru Māori ma le lua afe sifulu fai le lua afe lua sifulu ono. Sa tofia le tofinga le fofonga fitalai o le maota o sui o New Zealand ma le lua afe lua sifulu lua le lua afe lua sifulu tonu. Pemele fai pulo le Labour le sunga Kamel Sipuloni sa matua fa alolongia Adrian Ruffing i le maota o le pale mene. Wa una ia fai a onga wa onga mawalulunga ina ia pulele maka ino suenga fana wa onga tu salava pe fai e sipor kalame computer. Sa taa ua le konferenisi ale Post Primary Teachers Association ele aso nafi le oso mawalunga le poto fa teknolosi ele ato mai fa apitoa o le artificial intelligence o loo fa onga ele pulenga o fa ailonga po le qualifications authority le AI. E maka inai fai tau tusitusi ma le matematika atumaiti a onga ili suenga le NCEA. Na taa ua ili ipoti ili mana o le minista wa onga ya Erica Stanford ya faonga ili NZQA ili poto faa otometi. E tongi ai suenga sa masani ai se iyo watu ili lua afe luas fulvalu. Famili sui lango lango o le Green Party ya Klaus Swarbrick, wale mafail minister mta upolva ifafo le fionga vavasa manai o Winston Peters, ono saa elis fautuanga, ile wingo le alu esi o New Zealand maile Paris Agreement, ta wafoye Swarbrick, wale ausia ina wa tatu tautinonga ipale, watu usia le itutono wa tatu umalienga taufifatawa inga sa oloto, male Union malo o Europa, male United Kingdom. Famili Swarbrick, e fa lango lango fa i fa atu anga me tangata e wina atu olo i fafo, farmers and exporters, mua avano le le i marketing. Ma e te tauna lato mousa ministral va i fafo, e tanga i totoa pe siaki le tu langa ila matiai le alu ese, a inate le i faya ni polo misi. Wafa atau le maloni wese fanua ile Mangere Bridge au kilani, au ngalue savalia se awala, to bridge the gap, ile va manu po communities, olo fa atu pula ia in New Zealand ma Australia. Tu sai ma le census po le faita wa fa le lua fe lua sifu tolum, e si lia ma le lua sifu lima fe lima se lau tangato ni we, olo no nofo i au kilani. Ma ile au fa i ato e toi titi tolu sifu lima fe tangato ni we in New Zealand, ole iwa sifu posene o la ato sa fana nao New Zealand. Na fa alia le pale mi o Dalton Takelagi, ole ala ato tofie i se taimi te tau wain, se ame pasa po le envoy e fa amautu ili fanua ili Mangere Bridge. Fa mani sui te te ole leipa, ele e se fa atu atuanga ili malo so fa atasi po le coalition na te pule ina le atunuu. E ui lava i fa afonga tau tupe, olo o fa asino i se fa inga sili atu ona lein. Fai mai ka meaol se puloni, o loo mawalunga pele tau ala soi fuanga, ma o fuainu mera o lele eo ni ngaluenga mo tangata Pasifika, o loo ili mawalunga isfulu tasi tesi maleono pasene, isili atu na ilo ala faaluaina o le fua masani ale atunu. Ma le tala faa iu, na faa matane su itau vaa o le national mo maangele, le faa fonga lele yole itu itau tupe ala malo, po le positive fiscal update isi a mio pule malosi. Lo faa ta waina Rosemary Burke ni fuafuanga faa itete pe ato e foile national ili taitai. O le faa fonga tautamao ainga matupe ole aso nafi po le pre-election economic and fiscal update o loo va ai aise ai ta lafu e ono tesi ma le valu piliona ta la ile lua afe lua sifulu ono ile lua afe lua sifulu fitu. E pa ui fo mai le sifulu tasi tesi ma le faa o le talo le tupe ya me sa mua i faa la wilo aina. O le faa lele ya ti le valo anga wa fofuai el malo ino no mai le sifulu lima biliona sifulu lima piliona ta la ile isi faa tau sanga. Sa mo telefona o le aso manu tele ina lau tapua inga i inga pulai Maria Makelita tuu soifua.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you are not familiar yet, you will know Samoa is a formal name to learn. Tano falava, malolo sa formal language ma. Usimay ang faafong ay telefono ila stofi asumumu o kitopo lwa felus fulono alilima tolutasi pi ay iyao teoroa. Wamaliu le sa avya mumu mfong vitalayo ila maota o Adrian Paki Rurafing ili onus fulima tausangal soifua. Sa faipulo le leipa party in New Zealand sa umia ina ila nufoli tu malofa apalota atitai Hawauru Maori malilua afes fulufa ililua felus fulono. Sa tofia li tofinga lufofonga fitalayo la maota o sui o New Zealand, ma le luafe luis fululua ili luafe luis fulutonu. Femele faipulo le leipa le sunga Kamel Sipuloni, sa matua fa alolongia Adrian Rurafing ili maota le pale mene. Wa una ia faya onga wa onga mawalulunga ina ia pulele makaino suenga fana wa onga, tu salava pe faya isipor kalame computer. Sa taua le konferenisi a le Post Primary Teachers Association ele aso nafi, le oso mawalunga le poto fa teknolosi ele ato mai fa apitoa o le Artificial Intelligence o lo fa o ngai le pu lenga o fa ailonga po le Qualifications Authority le AI e makainai fa itau tusitusi ma le matematika ato mai tia onga ele suenga le NCEA. Na taua ili ipotil mana ol minister wa onga ya Erica Stanford ya faonga ili NZQA ili poto faa otometi. Etongi ya isu enga sa masani yai se ya owatu ili lua felus fulvalu. Femenisu ilango lango ole Green Party ya Klaus Swarbrick wale mafail minister mta upolva ifafo lea fionga vavasa manai ya Winston Peters on saa ilis fautuanga ile wingo le alu esi o New Zealand mai le Paris Agreement na ta ua fo'i e Swarbrick o le ausia ina o tatou tautinonga i pale wa tuusia le itutono o tatou malienga taufifatawa inga sa oloto ma le Unia Malo o Europa ma le United Kingdom. Fai mai Swarbrick e fa'a lango lango fai fa'a tu anga mitangata e wina atu olo ai fafo farmers and exporters mua vano le le i marketing. Ma ite tauna lato mausi ministar wa ifafo, etanga ito toa pe siyaki le tuulanga ila matiaile alu ese ainatele ifaya ni polo misi. Wafa atauna maloni wese fanua ile Mangere Bridge au kilani au ngalue savalia se awala to bridge the gap ile vaa manuu po communities olo ufa atu pula ia in New Zealand ma Australia. Tusai male census pole faita wa fa ule lua fe lua sifu tolum, e silia male lua sifu lima fe lima se lau te matoni uwe, olo ono nofo i au kilani. Maile au fai a toi toi titi tolu sifu lima fe te matoni uwe i New Zealand, ole iwa sifu lupo sene ola ato sa fana nau New Zealand. Na fa alia le pale mio Galton ta gelagi, ole ala ato tofie i se taimi te ta wain, se ame pasa po le envoy, e fa amautu il fanua ile Mangere Bridge. Femele sui te o le leipa, ele e se fa atu atuanga ili malo so fa atasi po le coalition na te pule ina le atunuu. E ui lava i fa afonga tau tupe o loo fa asino isi va inga sili atu ona lein. Fai mai ka meaon se puloni, o loo mawalunga pele tau ala so ifuanga, ma ufuainu mera o le leo ni ngaluenga mo tangata Pasifika, o loo ili mawalunga isfulu tasi tesi maleono pasene, sili atu na ilo le fa aluaina o le fua masani ale atunuu. Male tala fa'ai un. Me fa'a matane sui tau vaa o le National Mo Mangele, le fa'a fonga le leo le itu tau tupe le malo, po le Positive Fiscal Update, isi a mio pu le malosi. Lo fa'a ta waina Rosemary Burke, ni fua fuanga fa'a tete pe ato e fo'i le National ili taitain. O le fa'a fonga tau tamau ai nga matupe le aso nafi, po le pre-election economic and fiscal update, o lo va ai ai se ai ta lafu, e ono te si malevalu piliona ta la ile lua afe lo isfulu ono ile lua afe lo isfulu fitu. E pa ui fo mai le isfulu tasi te si malefa, o le talo le tupe ya me, sa mua i fa'a la wilo aina. O le fa'a lele ya ti le valo anga, wa fofuai el malo ino no mele sifu lima piliona ta la ile isi fata usanga. Sa mo telefona ole so manu tele ina lau tapua inga inga pulai Maria Makeli tutu so ifua.
0: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and see
2: message 531 PI.

0: 8 minutes until 8 to La Lima, 16 minutes after 5 here on the 685 show. PM in Samoa, 531 PI. Leo Tatu Tomei, il Tatu Malo, Falongi, Mulmuli, Multatu Procalami, Nefiafi, Peona, Fasalawatuma, Taula Matangal Tatu Procalami, Ya Olea, Ua, Mawalevanoa. Tato Tifatasi Malfaini Nawiloa Al Pacific Love Malo Autasi Band live here in studio. Yepe on the Elena to Uluaitua in New Zealand. Lea Amatalia Taiao in the Aukilani, Latamu Aukilani, Yana Fasolotule Wellington, or Hastings, Ya Maltato Inai Hamilton. Il va ya sofo ya fifi lavo mole tatu of no ya fa sofo ima tata no male auso ya fifi lavo fata lo foma fa filo ya tule po ya nga le fainga malanga malole malanga manuia la tol time la tol ya ya vile tu wa tau manuia mai la to fainga malanga ya I nei lo fenua o Aotearoa ai le I Amatalia, ya ma fa solo le tatu fatanoa ma ia tua tu leva noa fa ailo wa le siksi le mele atu nuku ti loa wa ele tau fa ailo le Pacific Love I Samoa, New Zealand ma le o lau I loa but o ti roto o tele le tatu atu nuku ia ele o I loa ia sui taitasi o le tatu fa ili o se avalo leila lea ia fa ailo foi po ai oe o le afo ilo la afo ilo lo role to tonu fa ili ia por mea o le te malanga mai e fa tau mi kiafu ia por ngal fa ope ope lungar va lele le tu atu levo no tatu amata me lusia sau ia fa solo mai le male nganga fa luano
1: aftai falo fu vatalo fa tu fu ilo sungo penal tu me fo il liva ngole fiafi ya elinga tailor fo funga ngol ta tu tu nu ilo penal na ma o me ta tu fa salong e ni fu va ngol ta tu por kalami ya o ol neo e saula le talu ya me le fio ngo fo le si u ya fo le si la fanga le fanga li savai ia ma tu fulele ia wa o sitasi o o kampesi o ko fa ini o Pacific Club Band
2: yes
1: wa fatai lava
2: ia wa fatai mo lava noa o loku ingoa o se o wao ta feanga ia o lo avene ia o se ta ma pese o le fa ini o Pacific Club Malo o Tosi Band ia se vai vai mai nuule o le fanga o le isa vai ma sau ia o fale a si uma tu fulele I pot ia fa tai mo la no
3: tai mo la no fa o kuste pa ro talo I puli el chamai le uneo pa o po sa vai yo sa fa la man di fanga o asa e msa la pu Ya va ose tapia no fa ililia Pacific Club. Tai.
4: Of tai mo la noa. Om tan. Ya o o sami asu. I todo le fa ilil Pacific Club. O o de sa mai sa va I I fi anga nei o sa pali I mfanga. Ya le ngata ile o pia ile a pia ma mata utu. Ia le aino, aingo le tinao tamaiti. Ia o alo o fao ngā ina le guitar and bass I tono le fao ilia le Pacific Club Malo Otasi mo le Silvia. Tai lava.
0: Malo, rau faftai.
3: Tukai rungi le kuo. Ia lo ingo isa ako la le talo. Iki sa ma le fio ngō fangoli. Fale a siu. Ma le fango. Ia lo aveo.
0: Ya uma
5: kama pese le ngi fai. Tano. Ya fa tei mo le vanua o le fa la va al. Se va vali mesi o matu nu au le o fa la tai. Ya fa pe fo ila lo ma la vai se vai. Ya o lo avea o fa ti nga tali nga kin pa la woni fa ili. Tei mo le vanua.
0: Ba lo fa vitai. Aftai le tua ya pe na. tau a whaftai le tua mau neva noa a vanoa leo maua. Ia a o se pine wha mau fuile le tan wha solo pito le wha ele le Pacific Love. I le ulua i tau mai, i tau nuu mai whanua, lau whanua Aotearoa. Te loa se wha moe moe wa le vana moe miti ai le ngato le wha ele. Ia a o supporters ma le au lango lango fuile a le Pacific Love. Ai te tatou toi a mata mai le amatanga. Na matanga o fena fawai mai ai ia po ase afu ina mafu ai o na maua le faaili lea o le Pacific Love mano au tasi band.
1: Ia, ngafutai dava le fafusili utan. Ia, ia pio na lausirifia umai tangatau saa mua ia misi fu iu wompa ngatatu fai. Ia ole nei faaili sa amata mea ile e se utamafu o failangile. Le volong ya lale talo. Ni fai di sa tamo fai mitono le fio ango le fangoli sa vai. Sa lango lango di im fai pule misio na yo mato a ingi sa vai. Ya yeah, mesti foi ole au sonei sa mai la vale matanga. Ya titia na yuso wa ole to e wai. Ya ono foi o fufu nga fale ai. Ya o ono te mali nei mo na yau soni. Sa tamu foi mai la verta to fai di mai la matanga. Ya piu se ta di tulet fa fsili.
0: Malo, malo faftai. Ole ole o mea nei o whaili e o tatou maasani te lofo e o sila fia le Pacific Love e fwe le fia fia le whalongo long atu le sa noa nga leo so iai sa o le whaili lava lea mai la matanga o a mea e whaili e ene mea vinga le e kaka a sa a o fia sola lo sola a but o le maa nei o le vava i atu e ma whalongo long atu fwe ia le whafongo le tatou atunu i le ole o sui lava ia mele amatanga ia wanganā ia nisio a uso e soswani mai fo ili nisio temi a ole this is the main core ole tātou whaili ole ale le sipi po ole ale ki ole ole whaatū mawina le ole whealofani tonu le o se whaili o ele whaingo fie but it's nice to see ole faili lava lea ole o tau aveina mai ale Pacific Love mai la soi ole temine. What's the key? What's the key foi lea ele mau ele fealu fani tutonu o se faili pe lau fionga li o bole ala so so fina ngano tulanga lea
4: aftai mo le sili o mtangi ilo u manatu vai vai au tale toi ma le faaloalo peo na F silingia ilo ua tali tonu oni mafutanga va pele peo au faili ai maisa au faili wal vate inga ili stanga tanga na le lua tua lua lua ta tanga le toi lua tua ai lo ua tali tonu ale lei ale taitai o ia voi o le puble po le auna o le faili o tal tonua e mafana le mafutanga ia ma le memonia e le naina e lo mnatu o le lei o le fainga o le tūtau se le o le o atamanino na o le mafutanga e umi ma ma maupopo ia lo tali atu le ma le faaloar
0: malo, malo faftai fa mui se faupopo le tūlanga le
5: ia faftai le mo le fafsiri ia Paulesi va enga ta ua foi to no maftang va pen. Ora tam fai e mol lo to itas.
0: Ya.
5: En alu lu et to no ele siles. Ia ma ia tam fai e mol fi alfan. E umi ia ia o ma popo se mafta. Pi fo yo nei se tam fai nga fo ia. Ase ma ta fai. Ole anganga la vana tam fai ni mfo yo na. O ma to se ainga.
0: Ya.
5: Se ainga. Tonu le siles ia mfa yo mato fa usi ese me ia e u ele a usi la pase ne a wata ula talata ia fua mai le mo lo te tasi
0: ia
5: Ia pese tu e fa popo tu le tu se sa unonga si o matu to mani.
0: Ma lo ta ma. Ole o lua itai mi lea ua malanga mai fa for Pacific Love pe na ye o te loa lua itai mi le New Zealand. Na ye se te mi sa tu fai malanga tu Australia ia posisi vai ngole or ko lope mo se tua fa pene.
1: Ia fai ngole fa sidi. Ia ole te mi mo mua lea ua malanga isi a ierfa I li mo I Samoa. Tua Samoa e malanga isi mai a waha isi tua. Ia ole mato malanga mo mua lea. E matele I malanga mo mua I te pio Australia. Isi tu.
0: Malo faftai. Ole sound, ole Pacific Love Band e ua lawiloa ona le o te faso atu au lava ia ona le whalungo foilea as a musician ole a very clean band sound very clean ole manino ia ole mixing or sound pia ta live ia te usi le sinu ta atu atunu I lunga le YouTube ale Pacific Love I nisi fo yo fatunga ile tapena ino o pese ma ma fatunga o ye na fa ma tulanga ye ACC patino ye lava le tapina ina o fati ye ACC sui ye fa ili tapina ina upu ye mo tatu pese original ese mea tatu covers but in terms of pese original ya o ayo le tatu fa ili le na fa ma mga luenga ye le tapina ina o pese
1: yeah of time of city done yeah o le tūranga le ia e piona ta o te miusola ia le le tama ia la le talu ia o ia le sa ngafa ma tūranga ia ia kei pio original songs ta aino pesi ia ua umalon taimi ia o te mine ia e pio o se ufata uva ale uva ta mfai ili ni taimi ia I tūranga o o tu si no pese ya yeah. Ye so ani mai ai ya le anko ya se wow ya o le so ya crisis ta I no musica ya I am si foi se tu ala lo ava ale va se lo ne ya po boi ma mali o ya le me fai una man yo ma tu tu fai o mama
0: ya of tai o lu mo le so ya Chris le fengi ma le I guess the production le tapina no beats ma tu lang or sao le
1: ya sa o le
0: o le ase o ya o le fesili aso ne o kiki kofu kofu ar kama kiki e malanga ye studio wa e fale ma e ma fai ona ona tapina I pese ma pu I pese o le ale o le ale ese singa I la utou fafunga mal tapina ina what's the difference in the Pacific Love ma isi fa ili o lo o le ale uniqueness o le Pacific Love le ma fuele sound ale Pacific Love e ese ma isi fa ili asamo I miss him mainly to the production ma le usia Christian ma le usia esa o le ale se tomo fa ingo le Pacific Love ina ia ese ma yale sound ale Pacific Love
1: Tai lava, yo tu langa le pio, e fainga ta lava ona iloa e mata uia e mese fo io o so fata va alo tum faile production. Isi singa, ia e pauli tule isi ia mata mesi na isi fo ia usoro pena ona e ta lingur musik. O le pokalame o lo faunga ina. Ia e mese fo ila o le mixing.
0: Yeah.
1: Anga I ile ile musika sa mo. Ia e pe on ta ultimo solo. Ole e tu li lava ia maso soli muri vai isi otama ia la ritar.
0: Ia.
1: O me lava sa o mai. Le lava I folo e lava ritar to vai. O me o mala e lo isi me usu ia temili. I pe on ta dia tu le fa fsidi.
0: Ole ole ase o ani longona e mau ele faili o pelo tau o la wilo al Pacific Love le tau faili o tulanga na I tu e fio na lang ani longona e o mai faili foi na le avavai aku nunga TikTok ya o iala leo a nunga online i tangata o pepese mafaunga aina pese le Pacific Love wani longona yo o mai peatu vavai tūlanga le nunga online ma nisu famu i moel tātu tunu
1: Taylor, yeah. It's a kind of a hard question, if you tell or no, so much of a tova. We don't compare to other bands and other musicians, or me or Matitum Fine. In a year, Faisi Matum or Winger, in a year, improve the Matu Talin, but Tolly Matulanguna. Ya matu tili langona inda pia wala wilo matu tili ilo ai ifafta ile ile tarini umato mbo ina le fu etu si fu o matu aino ya fu mai fu ile lutomo la luma ne marion sa itari
0: A lot of Samoans, we love Pacific Love. We love the sound. We love the. Tonu ose ose fafetai fuile ma touia fans of Pacific Love. Mole tou sao ile. Il sound sa po il terminé mais le favai non le ole ole faili ole il officiel le pcl a tonu sa fa so foia le tamau fa langi fo longa so se fa moi lava le lata u fa moi tu a so se fa moi lava ta ti awai tu ai ia posé a fatasing fo itat et ta wana on a term le pcl a fiem filo po Poin ma foi pesele le mai maule mai mauta ia o bonga o le mea se true story po le ofena mau mai le ma foi le pesele le ua o lau iloa mau I think online se umasu ya tu ya 3.7 million views ilunga le the YouTube fafsili nama le ngang falwa
1: I of Tairava Aku bertanya dengan Faf City. Lalu berpikir dia, ya, utai luar, ya, ya, utai luar le, dia mahu orang berpikir. Oleh berpikir, saya ingin saya faham ilali, kira umanam lama kira le history berpikir. Yang faham ia ada usul tu fin, ya, le, mau faham orang gue, ya, ya, jangan terlalu terlalu memori lama ya. Oleh luar ko ingat dia mari
0: malu fafetai oleh luar itu milau tahu mi fanua oleh yang sefamu moy waktu Australia ya po Amerika ani di situ tangan po di situ oleh tapi nama itu apa tapi natural tato file
1: Ibu fatai lama. Ia mungkinnya. Ia oleh ia nai fufang aku ia. Isi time yo ilmu. Betul mufai si malang mo Australia mesu isi tunu. Ia mungkinnya ia isi imai. Le fa mo imu le mo ni usila.
0: Ia.
1: Konai lole usi talam nino. Usi tua mo Australia mo.
0: Ia.
1: Mani si tu.
0: O mole monisio le tatu o te loia faumui le ua wasau soo faumui nei New Zealand. E inisio le tatu faili o le ulua i temi le ua tau mai whanua Aotearoa. Lasko whalongo e le kaua New Zealand kemi. O mako kemi le ua mako nga mafangfanga. A oke loa mole e le whalongo foi a reo sa mole a e malulu. Lasko wawa e le tau New Zealand temi.
5: Wow.
0: Mamma
5: wu. Kau wila le somo mo kan mai. Ya lo fa. Ba lo. Tayo lo wei si ma fa fa ngale tu kau. Kau se ki mai mako.
0: Alo, alo, paftai. Mo tatu, tatu showsia, o lo yele show tae au i Okilani. Ine i Okilani, i an toanga i atulei Wellington e leas tonai, o leas o lua i Hastings. Ia ma leas o tofi i
1: Hamilton.
0: I Hamilton, a. E ieini i fatunga fou, e ono fafong, ele tatu atunuu. Ngai kama i sample voile e showcase po ia po tatou classics ai alo ta pena mai tatou a faili
1: ia wa fitai lava ia o te mini ia i tele ia tatou unreleased song sa ai mura te mini ia ora matou tamo fai ia fui e tāna o pese ia wo Pio fifi ai ma request ai le tele o o wo mo pa anga ya misu o tanga tasu tatu atu nu ya itatu kicks o mai ya ya ele o ele e practicing ya new songs po for all the concerts ha
0: ya wala o ole if you facilia tu il nevai tau mo tatu follow ye le sa afio mirror ai tatu Fatunga, bisi fatunga Samoa, bisi Samoa. Olea se tou vina ngano, tala tule wanoa o te loone, le uoma mafalea venga e sau e talingo tatu fisili. Tala tule wanoa ni sisuia na alfaili. Olea se tou vina ngano i le AI, ma le faunga ino le AI i le puina, ma le fatuino tatu bisi Samoa le neiva i tau. Se mea le lei, e ini tu le lei, Or memo kwa no okay ya or let's do finding another two langa le.
5: Ya five time or five seed. Ose facilita o atele ne fidi on a be olea et a peso loa fo i finding alo malango norte hotel o la musica la li. Ile po caramel AI. Ya. Ya we eh Oi tu le leio le pokalami ma sawa le ia. Pipo koe lu'i me i kako musika o le ka inga o pese o le usu inga o pese. Ia pipo koe faa au le lei mai. Pipo koe lu'i me kako koe faa maongi fai le kaling. Ia si vanga ngā ai ia le iku le le lei o ngā e le ngā kang fai kio isi ka ungo upo pese. Ia ma oa po sawa sawa ile ave ai ris kanga ka ris kanga ka pesi kanga wa ave o musika isi ia mama welang ku pi pa ngoi ku le le e ka wo ke fo isi po kala me pi ko ye lu i mai e le au musika e fai fa le ka nga o pesi o sean o le usunga ma ngi e
0: Ma nei lo fina ngalo leo e fou fou ilo whalongoa ti roto te lo tatu artists mo whaili o le whaitiu a fai tu eu vi au e ei tu e ai o te fifi ai e au ngā e fu i vai ngomu koe ule e misil whanga ino le ngangana ale ma nei ole vai ngale wei sau nomu e fau mui ole o se lu i tau mo tātou a mese a tilole e sila fie e leo se a Christian ma e sau in terms of le mix ole mix ale e ai ma koa i spoki a tonu o se O se avanoa lea mo tātou, toi wha ila fwil tātou mix, toi wha le leia le, ba nei o le vaenga le wai wha soma e, wha mui wha aftai. Mo la tō le o sila fia, vaengo tūlango tātou tātang, au gigs, mo le tua, pe ma wha ina wha ilo mai mo le nofi sila fia le tātou. Tumne toi wha manatu pe a mai le tātou, le tātou interview, tu atu le avanoa. Eti sau no la usunga sau sau no tu langa bofe mau ita tu tickets al time ifo ya mata ita tu tatang malenga ang faluan
1: ya pafta ila mo tu sili ya or tu langa or tu fa mo mo ila so ala so taya or so really of the so lu octopo ya ora fa ir tu konsati mo mo ile I mangili Central Community Hall Ya o tūranga I tātou tickets, ya o loo sailing le online, a visit le 685 to the world.
0: Yeah.com.
1: Ya o nāe e mawaya tātou tickets. Ai a fui o loo avanoa tātou dōseo. but it all depends on the capacity. That will be our first song. Otato pisi mua mua. It's 7:30. Afor fitu. Se ia pa ia le tu la es formal lua. Ia uti tenton. Ede o tele le fa mua mua es full lua. Ona e fofo e ta penanga fu I kemi e kapungile. Le hol ia pato le or temi le 7:30. Yeah, if I lo atu ile I tatu atu nu, I miss a wompa. O le vave e kua.
0: Charlie.
1: Vave e kua. E kua I do.
0: O ka kou I eni me fwinga le fai o le last minute. E ku fai me aku use yo akua fape. Pinya kongo usu I fakosu. A eso aku, I wo kumu. A ole nga, eso aku, I wo ka ape mai kua I le fa moe moe. Sa o ile, sa unuanga le usu ya e sa ufa moe moe sa moa. O le afor fitu I pa o I ka kou. A forfitu o leono e talai e fai toa manei anu tapena pena tapena pena o leo weekend tato o leo foi o malam o sui le taimi e malam malam le fiafi fai fai malia o tapena ngai a fane fitu ya a wane misia se vaenga o le concerti a le Pacific Love Band mo aukilani na that's for Auckland tomorrow a le tato a inge Wellington e sao.
1: Yeah, we've done a lot of city. Yeah, we've done. We've done to sketch to our. We've done to book a lot. Hastings, my Hamilton. So this all the same program. Are they more?
0: Yes.
1: More concert. You more. Yeah, my father love.
0: My love, we've done. Tano noa ngai nea fiafi ae e au pena tu atu lewa noa tai tono lo iai uo maainga e au tapua I o loo tapua I au tau faiva tu atu lewa noa I moli ni alofaanga I aainga ma uo mapaanga o loo tapua I mai e ona fai oi foile o tatu tano noa ngai nea fiafi ma le ngang faluan
1: ie waftai lava ui mtangi ie e ole neitei ie e momolia tua yel matu ngo faf tai ide a uso 685 to the world le uso ya melvin le uso ya philip so le uso ya ej yem le uso ya tuki ye o pio o ila tone sa ta mo fa yel fa mo imbu mama fu ayo no matu ona mole ne ya vano matu tetua mai ma fa la tele matu tarini 685 to the world ye walo fo imta ma fa na wo shota to tunu ye olo to mo fayel ni ni fo yo au nangan mo na yo tatu tanga ta musika ye vele ni te mi mole to ye lo fa ang ye mo na yo ma to ai ngi sha mo se ste mi ye to fo ye lo fa ang o le au so ni ye na yo ma to ai ngi sha mo o wo mpang ye fa tai mo ta po ing ya ta poi mai ese I ya lo fai var ya ta mfana ya war fa lo tele ino le ya lo fa mai lady ya le ngata I le fa tai si le tama lang ta le ndon musika wo I fo I mai o matu tangat ya a war ta sing ona yo matu ai ya mi so no u mai kalesi ya fa tai la va fo I mtan
0: ta fa solo me ano fa ngor ka ia le o mola ba no
6: la delicia ka ia
0: na o mai ale disire
2: mo mo no mo li fa taili na yo so ia sa na to tapi na inam o ke nei sina le ni fa mo mo le o to o se anon fa ta un ule mo li anto no fa ngai ai nga o mo lo fa mo mai jamo e le ngato isa mo e mi se foi o ne tu Ia, ia fa manuia le tue lau tau tāpo inga. Wa mātou te tali tonu. Ia olo o tau nofo tālonga tāpo tāpo ina ia. I umanuia le ni fa mwe mwe. Ia mwale ngang fa alo halo fa aftai.
3: Lang faktai na yuso yana awala mai foist that fatsinga nature la let's fuel fa anga ya ai o malang faktai na tap tap po mai samo na fuel mai si mai foist ma to fa ili ni fa moy moy e mo fuel fa anga ai o malang o ro faktai na parong longo mai nei letu la anga e foye support mat fa moy moy ni mo ni ne fiat
0: ar ar faktai Leo.
4: Mana tol ne fiafi e lom na tu o la to uma lava sa fa peo na ngapatia maoloia i le tau mwhainga fu ele nei fa mwe mwe i e mwoli atu le nganga le faftai fa penao na mwoli atu o matu o lo faanga tono le nei atu no uma lulu i a afai o mai mo mai nisi o nai o matu a inga o wo mai masani ele ngata i leo le lolo sa mo e tono le nei atunu e mori atu o mato o lo whaanga whaamana tu atu tato wha mo e mo e tai au tato whenua e leo ni me maua a o le maftanga o le mesili leo na taua nei umato a inga sa mo e nei matua o whanau i tai toa lua o tu i mai le mori panga i alu mai se e tam faila wha ile wha tau nu ono na wha mo e mo e ono tato to e whenua e lea mara la va auto de sukalaki io non ho mi ne bevi
0: allo ho aftai
5: aftai ia moleto lo fa anga ni ma tu ainga tap tap poi mai ia ma tu mananga mai fo le ni fa mai moi ia te tono lo manu ia auto lo manu ia fo le ma tu fa inga mananga ia tap poi mai si ia ma tu tam fa ia tu li fa mai mo taua ia nei ainga o lo lalam papa au le ni tu ya ma wo mai masani ya ma te ti talo molenga nga mo na lo afio mai su mai ta tu fi fi ya ma si o to mol ma wina fo se ta mo fainga se me wo o yeli ta mo fainga la fa ili ma sha mo ya ta tu fi fi ile so ta ya o ya le ni tu la ya mo le fo lo fa nga ya fa ma si au fo le de fi fi lo fi o mo tu mo fo e o mi fo lo fi fi ya man wie tele nga luenga ni fia fiso
0: ai
5: ya man wie da poinga sa mo
0: ai sako
3: mo le tla u fa nga te lu o sa mo ya le se ni ri ye ku ma ri
5: ye ku ma ri
0: o ga ku ile su ku fa ile ku ile ale
5: ale e vare fo i sa mo
0: pa lo fa fe tai pa fe tai mo le le taimi fa va noina ya mal tato maftanga ile ne fiafi e to fa mena to tu sa mo fa mon mole ya tato wa wayuma lango lango suan fa moe moe al tato Pacific Love Band au kilani lea so atai au mangere Central Community Hall o lea so to nai i Porirua Legend Sports Bar mo ila to lo fa fongo mai Wellingtone na i Porirua ya ma Waikato o ile ai le mo emulmuli Waikato Hastings mo la tolo fa fonga mai Hastings mo Hawke's Bay Levin ia ma manail vai mena a toto na le solua le sono o ki topel vai so fo le Flaxmere Community Center ia on na tolunga le o le a tatu atua a le Pacific Love Band i Hamilton le so valu Universal Fowler Stuffy, there's a Valu Okitopa Hamilton Working Men's Club. More tattoo tickets, Ilunga Lupenga to Failangi, 685totheworld.com, 685totheworld.com. And more tickets and more door sales. I found more money. Lele, I would find more door sale. I would find more door sale. I found more door sale. You're not to the door. You're not to do. You're not to tell you, Timmy, you're not to tell you. Well, more than a ticket. keep an eye on social media ale PMN Samoa moilanto via Moses Avenua into Manuma Royal Ticket. Keep an eye on our PMN Samoa Facebook and Instagram for your chance to win tickets over the weekend, as well as mole vai asofo mole te mi nei manu e tele lava toi te mi ole whainga malanga i nei New Zealand. Yeah, fa fa tayo te no to to no mai to le ma fan fan o o okilani le person te de mo kwa manurua te no le to to mai male mal ma fan fan na misa mo le ma to sa pie ne ile ma ma fan fan ai man vi te le lava ia ta penanga mo fa mo mo ta ia fa ta si le to la ma to ta po ia tu mal fie fie. Ya sao mauli el fa moe moe le uto iva minute o Natalia ole tu la eono. 9 minutes to the top of the hour. Our news bulletin coming very shortly at 6 p.m. But finishing off with the classic from Pacific Love Band. Yeah, fa maia tuai. Yeah, le tatu purkalame I le nefiafi. PM in Samoa 65 show 531 PI.

Ia le nā, ua. Alo, ua, mōsina. Ah, whaamalus tina mo le neafiafi. Ia, misi wai koi. Pe koi, ngai masinga ko vai mai. Ae. O sui, a kura fu o viki afu ka alo, kui ka mai kongi. E va malo tu ne via vil tanto tu nu ya le us pulu minu de jeli tu la fitu ma lo fa fitai i le tanto tu nu ya me se foi la to na mafu ta mai tanto por klame ne via fi ya ol va nga ya singa sina so la e fa al wesin de taimi mo sin fa malo stino io e mo lo so i fu malo loina e ta ul tanto so i fu malo loina e me se fa nga ino ne taimi le o sui le ko el swing al tau sui fu taimi ya le wa matana umile fiafi fa yesin fa malustino e umi en soi fua ah umi fo lutan to wola ya ma pa leni fo lutan to malosi ya ma fa wa wo toi fo i ya isinga luenga ma ah ne ma ma i fo ta to wa umi fo ta to no fo no fo i ta to no fo ya e ki nga isi va en ol tino al ne fiafi malua tu ta to tu ya fa malua tu pa sta i fo tu mai ol ta to tu fa malosi mai i ta to fa malustino le fiafi to mo le isi fa poponga ta to fa malustino ya mal de ta to por clamine investing your health elevates fo to ma fu to mai fo ta to tu mai ta i fa ya onga Ya, bole tatu coach, ya, tai ya telesia fonuku, bole fapupongo, tatu proclame de vasfo, tu tau mai kako, na vasole, kakou fai minkako ofu, minkako miki yafu, vo lele, ka alo, mtatu ofu wae ta alo, vai kokinga go inga. Mai langi ofu ka alo go inga, awa. Kangola, lele la fai sao, mala konginga vasole, Apa bepu emai nak tahu ninggal bahasa dia, ia faya tu faya lah melayu faya tu, oi, iyo, ngoi nak tahu emai nak tahu, ia ngoi le suka mesti aku melayu faham ni, hehehe. Apa malu, oleh meja uliya lah, oleh mau walau faham malu Cino, ia faham popo, faham sesi malu si lalu ilau faham ngona ilu Cino, ia faham leya Cino, usah le ce, faham wina lalu Jamie, malenai apa noa, molo soi fua malu loina, lo noinga. Ya oleke atinai ile fa le le ya tili lo so fu maloloina fa alu lo taimi lo so fu maloloina ya e umi fo ina so fu wa fa alu taimi e si fo imele a nga ya e fo fu la va fa peru taimi facebook e umi fo ngal facebook i facebook tato ya fa malo tu ile ne fiafi o se taimi tu to mai fo la io le Sao le talenga ya tautole menino, faa ua wina le tato proclame le fefi manuia. Ya ua tautaula tue foi ia le tato proclame le nasa tautua le talenga. Ia matitilani alo le talenga ia au imatangi, le saa matitilani alo. Ya, mo le tato proclame masani o le 685 bilingual show. Ia peona, ia e fote le la vase lua ma le fionga ala wano ele nofa. Afakau aloia ile ne fiafi ya la fa wau tato proclame vers fo yini swing awa ngai bai tato proclame ya mesha ya le tato piemen samo ya ma malanga iluma mo le fa le ya tili o tato to tuum la unanga ya fa malo atu tato tnu ile on sai mai malava pali ile tato to tua ya natu ole temi fo o tato tapo inga fiafi ya tato na vi inga ya fa ngai tato tnu fo tapo inga fiafi to lima eta tu fa salunga fu meta tu meta tu ofinga lunga le fiafi ya walfa wa winal tatu tautua sfu lima minuta tia ele tu la fitu

maleta mo sanga lona fitu ilona vaya so lona fitu la fa nga solo ita longa mata ina la ne lua ile afasful lua ta aloi salani malenations salani malenations ile ta longa fa tino malay numero lua la ta aloi United Brothers bale awa no fali ya pauna vai nga ta uno failo ya pio na ita longa fa ta uto mai ile tato unila kapi to tonu lava au kilani tamaki makoro ya ole afufoina to ita longa ye lua ile asotona ai le afali tula asfuma lua awane ngalu afailo ini afufanga ole ne estona ai suane mtalane au ya e vane foi le ahinga ya e mafuta ma tap tap wai foi i ai i awa tatu ala alfanga i Samoa. O nisi vaenga o te whaelo a Watsil Fia le tatu o tunuu o le aso, sorry, o le vai aso le nei, na tu ua ele au kilikiti e tamaitai. Samoa Women's Cricket Team, kilikiti pālangi. Ia le tatu o tunuu, ia male fionga ile le taitai malanga, ia mesei foi, ia tatu faya o ngaulu. Malanga tuai mo se tasi o taamulisanga tahua i le lua vai aso. If I tino le Malaysia masalo le kick off ya po va vai tu fo I pol fa ingor nei va yaso ai ol va yaso le nei le na tu u ai fa nga malanga le ali tato au kilikiti ya ui mai nei New Zealand ba nga ye tu lava ya Kuala Lumpur ile le aso lulu le aso lulu le sa fa tino ina ili fa nga malanga le ya au le ala wa mau mai tala u tonu u malmanuia le fa nga malanga le tato au kilikiti pardon me le au kirikiti e tamaitai masio tatu o tunu ili kirikiti palang ya malo o te ilo foyo la antutul mata ina tatu por kalame ale to osport I unga ya pio na ifo itamu fengal tatu au kirikiti e tamaitai this is my place my zone my own world nisi vaingo te failo ya wafo tisit fia tatu o tunu ya o taalonga o le neiva yaso pe ona silofia ya le fa nga solonga fo yo le tato NBC ya ile nei a vayaso o tato savalia I lona vayaso se iba vayatu pole al vayaso le waye tato ya ile fa ai uma ye yo se tema ole amatanga o ke topa le o tato yai ile vayaso lona se fulu le nei il fa nga solonga fo yo le tato tamusanga ale national provincial championship lua fil was fu leono po di tamusanga fa ai tu malo I tono New Zealand nei ta longa ile so tofi ile so le sa fa ti no ai ya le ta longa le leva o tako ma au kilani au te fifi fa ilo atu mo fa no no fo yo fa ilo atu ele ta ola on fa mo mo ele au kilani tato awole tamaki makoro fas fun maliman man maloi otago il fas fun malelua a aukilani talunga na neva yaso talunga tapena mole fia fia tayao aso lua o kitopa lua filos fun maleono ilono vayaso se fulu de nei talo no fanga solo tam de sanga ole anta aloi southland man northland mia manaya mane talunga lea ole afatino I Invercargill rugby park ile aso tonai anga fu nei ole aso tolu le o kitopa talunga nei ole fatino inai ole ata alo manuatu ma Canterbury I Central Energy Trust Arena ile awa uli ole astonai Counties Manukau ma Hawke's Bay fatino talunga le in Malai Pukekoe Navigation Home Stadium ole alu inai le talita olo o tauli maina nei e Counties Manukau olo no winga le fiafini ngei e le o momoele le Counties Manukau mole Sirfia le vai solente nei no se il tanta Counties Manukau maya Northland o te vetu le ai se vai pa noa Pukekoe a toa ele I malo lo il fia fia o le community e Pukekoe ya po o au kilani saute foi ya ile tau au inai o le talita te milane nei o lo o moe ma fan fan na talita I Counties Manukau ya o la anga e tu Hawke's Bay e lu I di talita I laufanua lava ya I totonu o Pukekoe o le talonga so oil as tona I hang for neo la ta aloi wa kato ma Tasman I fitu ila fia fi talonga leo la fatino ile malai lava ile FMG stadium I Waikato ile aso sa ole ata aloi taro naki male aure la muai Wellington ile lua ile wauli ole talonga so oil ta ulunga ai talonga le neva yaso

Fatino lea I Tauranga Domain, o lea ta aloa I Bay of Plenty, ma North Harbour. Ia o talonga nao dato NBC, fai tu malo, wa fote sit fir dato o tenu. Ke peo na whanga solo ai foi, ile neiva yaso. Where am I? Taono vai loa, I tau tongor dato valu pito ilunga. Ia ile tamusanga NPC o lo ie temnei. Numero tasi, North Harbour. Numero luang, Canterbury. Numero tolu, Northland. Numero fa, Hawke's Bay. Numero lima, Otago. Numero ono, Waikato. Numero fitu, Taranaki. Numero valu, o Tasman. Ioe. O tato valu pito lunga lena? Ia auto fa funga mai. Su tasi la la e ta oto el tato au county, au kilani. Tamaki Makaurau. Ia as fun malua tuai counties Manukau. Ia ua nofoilo ia satu ia maa fa funga fo il tatu wa tunu I unga pi una iai ta alunga fa vau maa lo I leva yasu na mavaya tunei lea sa o tau moli mawinai le ta alunga maa taina I leva Australia ma Afrika I saute ia o se tala fa fifiina I le malae kangaroo ina ua tali manuia le fa moe moe ia le au malosi ale walapi Fas fuma luar manu maluai Australia ile tolus fuma le valu a Afrika isaunte. E o maile so, fatoa umoli mawina lava leo se talonga. Ua oti ala fe so ta inga. A fe so ta ilo le telefoni la fali. Ia mae o lo ilunga ile tatu ti mau. Tele lava ila tofu ufa asia ile fatino ino le talonga. Ia e malia ia. Malia ia ele ai lava msesio tato na o oitonon malai fava malo. Ae o le teimile nei. Ole tilo Australia, ole atuli mataina talonga leaso se fulu o kitopa, le vaya se fou, ole ata aloai malau. Au manosi, au te rone, All Blacks. All Blacks, ya, ta pina pina la iolo, tersiel All Blacks, ya, e mesi ai le au malosi ale wala bees. Se fela wasin talalea ele aule ne Australia. Australia. Ole tapen nanga Australia le va va ai to to adu yai. Ona o ila to ole atali malo. Ile ipo le lalo langi le tau sang fau. Ole ala lea. Sa mai ta wai le esi esi o va enga ole fata mu enga ole talonga. E le au Australia. I luma le faweti se e mai le lainga itua. I e fesuia inga tu langa o tama ele masani ai. Ae sa mata itu ina lava. La walunga ya Australia, le lato utapinanga, o le haa lavale metupu. Epe mawale, ele nga ngana lea ya e lavai, I halu matupu langa Samoa. Fai mai, go with the flow. Se e hae le malu, o le tai le nae te fenga yei. Se e hae le malu le na. Ya e, po a lava utapinanga le vai yeso. Ai na o lavai le leso, le talunga lea ma Afrika saute. Na ioe ma amene Australia la tote le mafaila va unga dominating al mahlosi al forward pack po le lenga iluma Afrika isaute le ala lea ioe le tele au sala na na taua au le sala kusi lima au le kapitenia Afrika au le skalamu au le nuinga wa makavungfa akurfo wiki Australia ele ngata au le mamafa ae ole ole ese tu inga tino ese le au Afrika isaute le na sa tau nuua tau nuunga manu manu ai le au Australia ma nei el fatau tungo le talonga e ui a na faifai masioki le au Australia ae ole me moni aia na ma nei a le tapinanga Australia e tali tadi ai ya le se e mai foi a Afrika isaute ino mai ai ya ona fa apupuka kakou ya I o le malai Afrika isaute Ai ole talunga na lela atuli mata ina to tele aso se fulu o kitopa ole a malanga mai loa au se talia ile tatu malai fa va malo I Eden Park ole a fatino ole talunga tele le ma au se talia ya ole talo ye tau manu fa mo mo nga mata pena manu tuwa tele la ola ve vele ye nel oplik ya le foi la mata tu ina tatu por kalame po fe ala ole ali li fail finanga no sunga le li fa ya onga ya wa foi tapena nga mole a tali nga malo ile malanga mai o Australia. Ma e ta longa lele se fulu o kitopa. Ta pena leo le sta ta longa lo na lua ile se fulu mal fitu o kitopa. Ta aloi fo ile o Australia Manusila ile Arco Stadium I Australia. Ya o ta longa na pio no o failo International Rugby Games po ta longa fa va malo.
ya ole anga tu yai ya le tato autele ile nifo I mayaso Ole ata wulunga atu ile ni fiafi le to sports poto tonga italo talonga. Ya le failo au ilo ina fo yo le au filfilia manisio failonga tau oloa. Pe ona ile po ona po o se tufanga failonga po le tau ulunga ina fo I o I unga ya o tau futulinga ale laka piliki po le NRL. 2026 NRL Dally M Awards. Pe ona yele po ona po ya le ha foi satu tele le tunu sa mole ma wina ya ala uta mo fai eto la la wina tu ya tu langa fo I pe ona yai ya ta penanga mafa manu yanga ile po ona po e to lua ta tu tamata alu le sa mo le va noi ta va fo inicio categories fo I ole Dally M award Dally M award o se tasi nei o tufanga fa ilonga ta ua Pito sili fo'i ona tāua I to tono la laka piliki. Ia awae e au te lenga uma iai, au uma sa tau wāne ta mulisanga, ia mese fo'i tamata alo tau sanga. O sui lao ni tātou New Zealand Warriors lea sa mawale avanoa e filia I fo'i nisi o categories le pōna pō, o le sunga I le tātou ka piteni, none other than the man, James Fisher Harris, the man Fishy. Ya, yeah, mese foi le sunga ya Wayden Egan, ya male tasi o alo le tatu tunu le sunga ya Aaron Clark. O le tatu faya onga unu le sunga ya Andrew Webster, le foi sa mawala na failonga as a Dally M coach of the year. Ae manu malo le sunga ya James Fisher Harris ile ka petenio le tausanga. Faya onga unu le tausanga, manu malo ele faya onga tatu Warriors, New Zealand Warriors, le sunga ya Andrew, ya ae. Siamu ai fo ima le tatou kapiteni o le tausanga ele sunga ya Fisher Harris. Ya pe ona yei fo I ele tautulinga. O le sunga ya Daine, Daine Toau Piki na manu malo ele tackle of the year. Ya o le tatou fulpiki, tatou numero tasi le sa yei ya ele tatou au le New Zealand Warriors. Manatu mai le tele, maleano noai, ya o tato failonga taua matau oloa. Tasial failonga tudulonto tele, o tamata alo, o le tausanga, po le Dally M Medal of the Year. Ya, mo le silifia, o le ua ausia le sunga ya Nathan Cleary. Nathan Cleary le ua faa, faa paleina o ia o le Dally M Award. Ole NRL luafe lu se fulu maleono ili ono se fulu fitu wai yo ai taluna ya ausilia soo atu wai ili sunga ya Braden Trindle ya lima se fulu tolua na ai ya malesunga ya Dylan Edwards ole fulpeki foi ale Penrith Panthers yo tatu ufai lunga tahua lena ya sa maufoi leva noa ya moli mawele tatu tunu u ile po ana po Ayo nisi la neyo alo le tatu watunu un. Tawuna ufailoa some of the Samoa pioneers and legends and some excellent awards of the year 2026. Legends and sometimes very soon and also pioneers of the game in the future. O alo la neyo le tatu watunu un. Peyo na faa manuia ina inisio faa ilunga le poona po. O le sunga ya Naufahu White o le prop of the year. Ya po le pou o le tausanga ma ele au le Sydney Roosters ma ntua fo'i o le sunga ya Naufahu o se tasi o alo tonga ya yei fo'i lona pito Samoa ya yei fo'i lona pito New Zealand o ya fo'i lona ta alo le au fa'avau ma loa New Zealand o le Kiwis wale anga yatu lipo lalulangi o ia la lea sa mawina mawina le failonga o le pou o le tausanga po le prop o le tausanga ma ele Sydney Roosters o lato au fo'i Leo wola safanga hatu sunga sempini. Ole sunga ya Aaron Clark, Lock of the Year, New Zealand Warriors. Tasine yo alo Samoa, ya sa tongi foi se maa ile awo le tatu watunu ile toa Samoa. Ya le sunga ya Aaron Clark. Se e hatu ile
prize giving bo le tufanga failonga ale au tamaitai ile tupa tamaitai National Rugby League Women's lua filua se fulmale ono o nisi ni o alo le tatu waturu sa fatmanuia ina ya inisi foio failonga pei ona molma wina le ponpo o le tamaitai ya Mercedes Taulelei Siala Rookie of the Year mai le au le Newcastle Knights ya o leisi mai tamaitai o Sarah Tongatuki o le prop of the year mai le au le West Tigers ya ma le tamaitai ya Evania Isa Ako second rower of the year Gold Coast Titans ya o alo na ma tamafanau le na o le tatou tulu na ua tuu saʻoatu i luna o tatou upega tafailagi ya ua foʻi silifia tatou tunuu malo malo le tautua malo le finafinau malo foʻi I le saʻili malo e ala I faagatama o le taʻaloga lakapiliki o le vaega mulimuli la pei ona silifia o le aso sa nei o le a tatou agaʻi atua I loa le suega siamapini o le nei tausaga ia pei ona ia I le lakapiliki NRL 2026 grand final o le mo le silifia o le o au ia ua saofaga e atu suega siamapini o lenei tausaga o mo tamaitaʻi o le a taʻaalo ai le Sydney Roosters ma le Brisbane Broncos I le aso sa nei I le afiafi faa I le afiafi le a taʻaalo ai I le malae Sydney Arco Stadium ona soo ai lea ma le suʻega siamapini o le NRL po le taʻamanosaga alii grand finale I lenei tausaga o le a taʻaalo ai Newcastle Knights ia ma le Sydney Roosters lua aua Roosters ia ua saosuega siamapini onanei tusaga aua alii ma le aua tamaitai aona onoou talatala o nisi o talaaga foʻi ia o le va o le Knight ma le Sydney Roosters I le tausaga lua afe e leʻi suʻe siamapini ae na semifinal ai le au a le Roosters ma le Newcastle Knight taimi mulimuli lea sa feiloaʻi ai I se suʻega siamapini aunei e lua aua le Newcastle Knights male Sydney Roosters. Peter Yane na fa mutalia ina le moe mitinga ale Newcastle Knights ina ua manu maloai. Manu maloai le Roosters ia ile la taalunga na lua sefulu maleono ile lua sefulu ia male saufanga atua ilava ile soe ngasempini ole na fo ite usanga. Ole faitaulia lao tala fa asolo pito ole neifo I soe ngasempini o se taimi mua mua lea mai le lua sefulu ma le lima tausaga o le a saofaga atu ai le au a le Newcastle Knights ia I le soʻega siamapini o lenei foʻi tausaga o se fiafiaga tele nā ia I alo ia me se foʻi toʻatele o nisi o alo taʻaalo o le kalapu lenei o Newcastle Knights ina ua maoso latou avanoa ia e saofaga atu ai soʻega siamapini o lenei tausaga ia o faaalia foʻi I le faafiafiina o le suga ia Andrew Johns ia mai le Newcastle Knights ia ona o le tele o tausaga sa taumafai ai a o lea ua tau lava ia le latou moe mitiga ina ia taunuu a le soʻega siamapini lea la ua maitau atu ua tapena uma au elua nisi o alo matamafanau o le tatou tunuu loo taʻaalo uma I au elua ma o le a talitali ai foʻi lea ma le saʻiliga o tatou tamataʻaalo auā le tosamoa salola ma eʻa lo le soʻega siamapini le asosā maua loa ma le mautinoa I le nava iaso ia le tatou tosamoa ia me sei foʻi nisi o au e lē o faalauiloaina tetemi nei o le vaiasofo kick off World Cup pea ma eʻa lo tamiti nisi nao faapoopoga I tala o taʻaloga ua folisifia le tatou tunuu tauina ia manuia ia lau tapuaʻiga o ai lava lana e te tapuaʻi ai manuia ia manuia le tapuaʻiga paua o lea aua gaʻigau ke le sisigai mea ioe I petipetiga ua ioe matalitonu tele io le au petipeti le laʻi ai nei ae manuia le tapuaʻiga aua le NRL aua le Lucky Puni ia me se foʻi nisi o faagatama loo alo atu I ai na ia tatou alo matamafanau avefuʻa le tatou tunuu ia manuia tele tapenaga o lenei mai aso
le wose maltatu James from lima minute te enele itulla hiva mulfasa usangwa ltatu watino ya tawulunga atu watatu to sport ino ne vyafi isipese ya wolo fatuwa isi utamani savala umai yoi amai alo na mana onga ta amai ya lepese na alitamaita ili na utuli yoi famai upo lepese pe moa uwele ya unoa maya atuli ya wolo fatuwa ya ili mafuta mayo isi utama ya malaifono fotanga ili nifoi afyafi.

0: Fatali maila oi. Nisi fatunga mpespesenga malisunga ya mauto tasi. Ya mese foe ili tumaita ya matalenda. Ile sefulu malevalu wa yuminute. Ona tale ole itula sefulu fasa usangu ole tatu utunu ule neva ngule fiafi. Ya fama alova aftaifo ili fatanga ino sa matu utautua. Ya matu fafifia ifo ilo utuma malu. Tata hatuna ya tatu fatunga. Ya mpespesenga vivi ingo nute itasi. Ya fafifi ina ifo ilo wafiafi malole. Ono sae ife o mga luenga malo vo ili finfinau. Ole ni fiafi. Ole sa fa ilo manino ya ile. Vala wina ifo iyo. Se fesoswani la viai, emergency services. Na awina atu se fesoswani la viai nei. Mai leo leo fui mo ma fomai. Ambulance, police and fire emergency. Fins. Ole... Senta si fafita uli tupu mai ya ili tato pitu nu ui papa toi toi. Mo ila to olola olola lampapa au ui papa toi toi. Failua mai se tasio Satini, Counties Manukau District Police. Failua mai se tasio fa lave lave sa lipoti atu pea male luas fu minuti on tale li tu la fitu nei fiafi. Ai o se fa lave lave matu ya. Ya o lo o awina tua ile sosuani lave a ilia. Leo leo me se fui fui mo ya u fai lo mai le ne fe fi lo kava u mala ta poleni ya va en o le fale lo a fati no ina ile la ve ile leo leo si te mio ilu mo na fa manino le po le hatonu la vale mele tupu po le hatonu le mele tupu ya ile fo e pito no o pap to to a fai la na te la la mai papa au pap to to le ne fe fi ya o au mai fo ni la pata inga li im tamai tai malo le malo ya ina ia alo alo sa male au mala le I le pito nuu papa toi toi o loo yei se faa lave lave loo a Cambridge Terrace le ngole awala ia faa ilo mai mo tatu tunuu ia ina ia faa nga neisi awala ia wafo ilfe malanga ina le tatu tunuu ia ono nai faa fita ule loo tupu ia isi tatu pito nuu o papa toi toi talo siya ya ia ilise o ilise me faa papoli nai tatu Paulava lava matu tatalongo ya la pata ifo ili tatu tunu ona oni faa faa lava lava lo tupu ya ise pito nu itonu lava tamaki makoro po aukilani saute aukilani nei Vaenga muli muli au te fia faa ilo wa silfia datu o tuno o mole silfia o lo datu yai nei vai liu ili savali inga ele ngata o tapenanga luta maiti mole vai aso fo wa alume monia ia masalo le temine ele itu uala vaa a onga mea o lo fatino le so ele nei fiafi ia I fale o maota o ngaluenga ya misi fo ifatisata itasi tapenanga fanau mole lato aso sa pae Ole alo antua ili vai esu fau asu sifuru maletasi o oketopa ili asu salu vai esu fau mai ele salu nei ya a o yeita penanga ole lota maiti mole vai esu fau o loo yei fo ili savalinga ya wale anga iatu mole fainga pa lota ole masina o novema Palota tele New Zealand, New Zealand General Election, Saturday 7th of November 2026. Ose matu fa'ailo la, awale silfia di tatu tunu ya, ya, wafo tatu savalinga. Ya e mata itu totoa, po oai le vaenga, fa upu fai, oai foi, le li ipuri tumaita I fai pule, ole a ave yei lau ekisi. Ya wae party vote, maea na e finfinia, ya sui fai pule te mana oe, tu tangi olo, tu mai le foe a walo, tu malo, ya yei foi le avanoa te palota I le pati. Ya ole aso valu lao o ke topa, ile a wauli, ole a faa peona tapuni ai, ya le faa lau ilo aina, o ila tau, ole a tau futuli. Ina to le atova tonu lavo New Zealand. Ile aso luas formal tasio o ketopa. Ole ata tala ina hai le palota ya mai atunu mamau. Overseas voting stats. Ile aso luas formal tasi o ketopa. Ile aso luas formal lima o ketopa. Ole aso muli muli lea mole and rope. Ya ita to lo ito tonu New Zealand nei. Ya ai ole luas formal no o ketopa ulo fatau tu mai ya mo palota mo mua mo ila tau e mafayo na palota ya ele I o atu ya ile aso fitu leo watu fainda mo lefainga palota aso ono novema ole advanced voting and campaigning end lono winga fa mutaina iloa ya fainga palota fu iye mo ila to lo o wa mantua ese tato uma o ila to ma faino palota mo mo ma ila to elefa tangaina si vanga na ile aso wa to faina o lela ma jawat ya o la stone voile e fa mai ai ya ma tato fa la wilo le aso onno le na o novema aso fitu lo novema tatala lo ma le tato palo tatele that's the election day e amata ya tatala mai le ivol tayao se yo o lava le fitu le viafi ya la tatala ile tato wa noa ya mol silfia wa tato pati o lo fata onto le terminei ya wan taftulinga le mol fenga palo to ne tu sanga o le national party national new zealand party labor act greens new zealand first te pati e te Māori ia olofata oto mai ia tatu pati ia manisi voe pati lait ia masui tuto tasi mai lato ai mori si fia on tatu tunu olfaa osinga kahalenga lena e te sila fia ai ia le savalinga lela a ngai etu lava waleu amata o ketopa manatua tapenanga ole sao tamaiti ia ole grand final ole NRL ole sanei ia ole mai se foi ia le faa ngā solonga ole World Cup pole pole lang lak piliki ele nei masina man masin fo ai olo o filo filo bo fa malu malu mai lunga e al dato palo te tele deno election to tonu New Zealand tolu to sanga mafatino ya ole fo ila wa va va yetu ya wa mata ta pina ba eng pati va eng fa bu fai te tasi ya la to fa la wiloa ya pe ona sila mio e fo ile tele o maftanga le fo sa ya inisio va nga sa tau fa matali en toi le forum of general election forum le sa fa tinoina ile mauta sa moi mangele le vaya sunu tene ya le fo sa mo se have no matu te malanga toi ya sa tali maloi ya le tatu tema na ufenga aluenga ili katoliko ikalisia katoliko misi tatu tema ya tiken sanele po uli ulu nganga ya misi fo isa awai ya tema patele ya father Michael Edmonds ya manisi fo iyo le komiti fa foe ali tatu katoliko ya sa tali mahalo ili maota usamoa awa nisi osuyo vayanga fa upufai to ono pati isa awai ya ili fo i fa la wiloa fa iloayo latu tamali anga mfala wiloa e nisio anavatau o pati o lo utau fituli ai fu atau lungo lo lato nau nau te inga etau fituli ya ole hafu iso lato sao mole atunu pe atu mai ili foe nisi neyo vaenga ya wafo i ta uono matu tu walalo matu tu watu yo autafa ya wafo i lo vina ngalo fe lui lui ya iaifa fe liu liu wa iai li tofa tatala ma li tofa alu alu mamau wai ole me moni lava o lau etisi ya o lau palota o lau leo o lau sao ya o ai lava ya nisi o tamali i ole atunu ole a e tusi a awai po ai fo ile pati ole a tu mai wa e fina ngalo e taita ina le fenga ma lo a wale isi tolu tausanga o ila doulena wa e la fotu i ai le avenga la doute foi foina fai unga fai mon tatu savlinga po ala va fai unga fa dino eta ita i le va ita u male va ita u tatu de hamu ato u male vengalena pe mama fa pe mama ole filfilinga lava e fai etato o le va no te dala e fai e lo sao fai e lo leo e upo fai o malo ya ole fa tu anga foi o se tu tu ala lo ele o se fa to sina po mo matou matafa yoi o le ala leo matutu tata longo mafahilo le tatu utunu ta penanga ya mese foi le savalinga o le atatu fainei nisio vaenga tilo mamao yai o le wa mai le tau le soifuanga wa mai mea tau seleni tupe mau e totono lo ahinga wa mai ya tupe tutongi o lo e fatino inai inea matangaluenga male matangaluenga le malo o ha mai taxes o ha mai tau le pensini o ha mai tau le fo mai ma le soifua ma loloina o ha le tau o whanau a onga e whenga iei to donu a o onga ia o ha fo'i tulanga pasene o iai ia le tupe maua o le tausanga ma le tausanga a o ha fo'i ia le tulanga wa ine o si fi dadu do no kiwi seva fa ma mafa fenga malo te tasi le taha ua o le mene o kiwi seva tupe tu ua
1: ya wa ni si fufu nga va ai mamao le lumanai o me uma ia di di loai paid parental leave tu langa i meta fali housing o tali o mana onga i le tau ma fai el fenga ma lolo i ele nei teimi o wai ele o matanga luenga ia ni fali tonu o iei ai o fenga faa vai o lo o anga iatu ma lea pati ma lea pati ma lea pati o i lava la fenga ma lo tulai mai o ala vala tau fenga faa vai tulanga na e tau fituli uma iei matanga luenga i sisel ma lo vaenga uma nei e tilo tilo iei lau e kisi ma lau palota ma lo leo o saunga le mu ya le pitonu o lo e lalo ma pa pa awai o le leile tau tonga o tula fono faa faa i tumalo o le leile tau o le soifuanga i lo i tumalo yo e tau le soifuanga ma ngai alo vave fua mai e tau lo le mene o le tau le soifuanga e fe fringa tae le mavo vau o le meo le tau le soifuanga cost of living ma ngai alo pesa o lo mavo vau e ha mai le tau o loa masan yai yo e fafanga e le fanao fafanga i lo ainga ia alfa te dinga falawa susu alaisa elengi sai mingi to lo wale ngana me se foi fa funga anga le tunu e tumu le hava i lo fa funga le ni vaingo le fiafi vaingo mana ete e fuo fuo ai lau sile sila ia ili tu la i mai olea vaenga male vaenga ili fisuia ingo tau o vaenga na i tau bensini ka uka avale tau o fale tau o vent ia ole tax ia o fia uo o iei tatou vaenga umana ia fata o toa du yo au tafa e fuo fuo iei ma aua ne ngalo ole tu alalo si o tatou tunu aua ne ngalo aua lava ne ngalo ia tei tatou e mafai fo iona e fisiri ngia ioi lu i fisiri o fia lava le nae foi foi ai ni forum ese ese pe ni fa lau ilo foi ia vaenga pati ni amalea po fia lava pito nuu le nae wai e yei ka lenda mori sinifia o lo i yei ia fa lau ilo o lo fa savali tu o tatu tu malo a fai tele o lau sinifia omi omi ane lau upenga te fai langi na sinifia lea ia po le ali teime tupu ai lea forum ma lea forum i fia lava pito nuu o lea lala ma papa awai a ole tu alalu a fai te awai tu langana i tu fatasinga na ma fa lau ilo a patile na o lau tu alalo lu irifisili yoi fai mai le mauta u ave a fai a onga there's no such question as a stupid question na to load ngana ai moni ale upu ele ai se fesili tu vale yoi o fesili uma e tu mai no ma fofau ave uma yo tatu tai tai ma ave lo tat tonunga e tali le leia foi o mana onga yo tatu tai tai lock my dau yai if I love lawyers I'm at wanga e to ilva son de nei ile mauto sa mo ele aya ni alu mtam fa nau matai tai mtam ali on tatu tunu olo dau fituli ele on nau nau ta ile mana onga jas ne ye manuia on tatu tunu ne ye manuia out there roa new shila atoa ele ngata mo tangata fenua o tatu tangata tau fenua po tangata ole ele ai mo itatu umalava ol pacifica ya manisi fo yo nuwa toa o ila langi olo o anga i mai totonu lava on new shila vaenga na ya tu ala lo toi tatu por kalambe tuli tuli a pu ya fainga fa vai alea vaenga fa upu fai male vaenga fa upu fai ina ia avi ai lo tan tonu a to to a wal finger palo to dele la so fito novema a wane nga lo yate oi ya avi fo le naite be ken wa kul felo lo a lo fka uye male ya ma nisi fo o fai pule lo taf tuli lo to tu malo ya se ya lo yai ya ma e vai kulo yai e a pa fa pem fa pe fa pe a ya ma mai fo le ze tali ila to le tali sha o ya lo mana nga naite tuli lo aina lima minute un tali tuli se fulu mai le tui lava sii ile nei vaenga le fiafi e tamu fai atu lpeselea o le pesele nei ia o le esa mole mana o mai ei ia tatu au mai mua o le te vama etu o le pese pe ia ngai ia ngai le kingdom of tonga ia e tamu fai atu lpeselea a si e mai lea taulunga tatu maftanga le nei vaenga le fiafi.